alangin balilit nga malapalimak kaya gluang biluan nagandoang pinimbuang samuang totali adunyang.